sa totolo na dawiringona au na tobolea mo wa durumo la nga ni ndo na tikini tutuko la nga mai non do no lo mani na matentu viti karto ndambe sa ratu nga na nga uno ko mai palmandi eviti ena tiana bebo sakitaki sena kena lei biu ena del ni tevel ni palmendi merveita no taka kai lova na Mazala ni constitutional review, Fiji constitution review, ka zakatilo mai mevani mai di lobitiko na yavani bakavulewa ka biu mai na ruona ndolu tikatolu ni oti mai na vovirne mbani marama nda kilabi na norto na mai zakavana na kena baka kotori na constitution ruona ndolu tikatolu ya mai viti Erto tinga na vaiadora na voviri ka mai erto takava endua na yapo ni paka bulewa ka ku ne saraki ne ninda mai vaka lolo mata isanga ki no kenda mata ni tamata tambiani mai no nondo bono lo mani evite lebo na ka elu vati ve kenda wili mai na kenda ikivivi na kena sa soli raramba na yada na Fijian kanda sangue mil rakio kenda menda lei baka yana ta hendo na yava se an sartu ngani ki lai ivurubura ka se ngani volai na kenda vola tutuku ena yado ya ninda rei da talanga na yado ya na tokei ero ninda kaya e adararamba tu me baka tu e na bosa baka varanda ero nindu nga e tokei na indu na ka yana imbalimbale ni bosa na tokei se ngani kena imbalimbale na mata tamata sen plete ni roni baka nga taka enduanga ya do ni viti vitali sa tumba la butu viti se bulangi ani se kaoni bulangi roni baka nga taka na boso ya meka nyoko eto ke na enduanga ka we auto ke ni moto ka ongo auto ke ni ni vale ongo ya erovaza mengi me ba kambiri weekend na mata tamata tambe ani mai viti na na kena wakatu lewa ya e ano taro lebo wiki mami nandi kevati kono nanda bosa waka viti wiki to nanda unika kamburaki e ano tambana ni bosa waka viti na Fijian Language Academy na tambana ni kena sama induri ongo endua na bosa waka viti Fijian Language Commission e atero nisladi me ilo bangone sona weka membaleta no nanda bosa

baka viti na kena la vete da ke tiko na baka tanga ndi ndi ni nonda wasa e a ndo nopo no menda rai tu ikena karto nda me sara tiko na nko na palimendi merto I loba yani na constitution o ya me pa ni ndo ukai tiko ndo na turanga ndo ni lawa ka mai leng baka leka I ya laksara li vesu I loma ko niko na waikula ndo vira na nda wasa e na kenda kenda we kan baleti kenda ka bakarita hen ndo na mona ni tini kapitu vandu na na tikini lawa baleti kenda na matenta mata tambe ani mai viti alubati rto alubata rto nei la longo na bunu menda masu bakokua da bakar rabita hen na ndo bula merini todo ko na constitution vo sa I lo viti ko ongo merani gei bakedori na bending dingi ka na makiti ko ni na dhahe na matai ni vula se karu ni vula na memba ki lako mai ena nonda wa nolo ma ni viti e New Zealand da wana ulu tiko eni ngo ena nonda wa ndingdingi ena pa edhori tiko sa keo yuko endu ora ni wa ndingdingi I loba na nomu na kweka ambaleta na edhamu na bono tiko kina ni sisenga ni visau se vitartara kerto na New Zealand electoral office ka check taka ni ndonu kedi tiko na kambale tiko ungo gana nomu ni ndonu wenge rabi ni boso waka viti elisa pedi samanu nu wanga ni vala waka mwode tiko ya ni wiki mni ni tatango maki tiko sa tiko muna nraki kata kata sa vila maina singa sa rab setale maina sini kau sa mama rau na elonda ni sa senga ni ndolo wabogi tiko na kote bimbi ni kata kata kanda nundara ena ngawana ni mbata bata ni teimu adhito kamanda